ndaxle ak sik seen xibaar ilayhi jëm ci moom wajadahu fekk na ko fiiha ci xasida googu fa nasajate mu rabbu adduha a ñaan ga sëñ bi ne dama wax fa saasa ne sun borom yow mi nga xam ne yaay ngën ji ku mën a jéggalay bakaar yow képp sax yaay jéggalay bakaar te yaa mën a alak ay noon te it yaa mën a fekk ku ñu yeew nga yewi ko maa ngi lay ñaan mboolem julit ñiñ jàpp yeew leen rek nga yewi leen

ñi ngi ci biir kër Serigne Touba ci ten bi nga xamanteni ni moko fi defal bopam mu don ten bo xamé bu jara fatiliku la ndax bi mu nekké ndiarém ci liggéey bu mag bi mu nekkon dafa don soxla ndox rek ñu koy wuté ji ci ay no rahmatu ci Touba ba benn bis mu wo mag ñi ñu ñew mu ne len yalla gëreem na len yonent bi gëreem na len ciono bi ma len daan tek ngeen don du wuti ndox Touba dima ko indil yalla indil na ma bëd bi fi ci ndiarém moy ten bi ten bi amna yenen boot yu bari yu ci nek ndax da daan bin ak khasaayit ay am dakh yu massa def diko def ci biir sat ci biir ten bi ba nit bu massaan am jangoro ñew bëgg mu fajal lako sax da daan tang leen ci ndox ma jox ma buñ tangal ci ndox ma jox ma bu ko nané safara wu bokku na ci kimaanu ten bi muy lo xamanteni ni moy fatlikou bu am solo ndax Serigne Touba nenañ mbindef ak ko gëjë tek bëtt ci bisu dibeer ji waye altine ca suba amna ñu dog ab tankam mu joge fi ci ten bi dugg fi ci kër gi yor ndox mo xamantene mi ngi tok kon man nañu wax na ten bi ndox mi ci ne mom la Serigne Touba mu jëfëndiko ci aduna lol di lu am solo lo xamne ten bi tam mu joxon ko warma ju mat sekk ndax dafa waxon ne bepp jigen ben jigen bu mu ñew ci biir ten bi bu mu ko gis bu mu ko yeur bu mu fi tek tankam amna sax lum ci waxon du doy war ne ben jigen bo xamanteni ñew na ba gis ko ak ko meuna don yowmal khiyam bo ñew ram duma la ram xamanteni def ko ormalon ndax jox ko geud go xamanteni bolé wuko nak dara ndax aynu rahmati bam don jëfëndiko ca Touba ñu ko don duy di indi mom la ko yalla indil fi mu koy jëfëndiko ci la daan faj soxlay jam ñep

0: Serigne Abdou Sakho ñom ñep nekkon na ci ku ci ne amone nga fi nek waaw mo nekk ki bi li nak mom ab Dakar la ko moy Dakar bi ma len di wax ni mom bi Dakar lawon ko mam cheikh dafi dan fiixlu waaw dafi dan fiixlu mam nenañ nak Dakar yi mam li sawonon sababu moy mam cheikh bu Serigne Touba Massa ne ko jëfëni ko dara ba nopi day jël yoy diko jël diko def ci premier bi mom dal lepp lu Serigne Touba jëfëni ko ba nopi mom mam cheikh da koy won mam mom mo sababu won da mam Dakar yi Dakar gi nañ grawo diko xiaré kep ku mësa na yor tawat nak bu mënti doon muy nga yor ay rap wala nga dox wala mënti doon ngay ñew di bané Dakar gi di rondal ni man lool la fekk
1: muy
2: doon dafa nek
1: waaw
0: manam ñoo ñu defal bi ñoo defal Baytul Rifal wa ko Seigne Cheikh Fall ñoko daan defal donga tak rew mom bo duggé ci bi no Baytul Rifal ñoo lan ben la rek ndax ñom donga ñoko daan defal
3: xamanteni tam manam fiñ tol tay manam fi ne mom nge mo nek ni tam ñu jakarlo ak mom tam da no wax ni manam barak bi baragu mam cheikh rafal la barak bi ndand fall la nekkon ñu jele ko ndand fall andiko ties jele wat ko ties andiko fi barab bi dal na ngay xamne barab mu am sharafa la won lol tam man mu lol woorna ma buñ demé tam ba nga xanté ni manam fiñ tol tay li tax fiñ tol tay ñu liggéey liggéey bi ndax jexati Seigne Touba yi ak jexati Mam Sharafa yépp ngi ci biir ndax fi dañ ko liggéey ay vitrine yo xamni si fiñ tol buñ ci tollo mbolam jexati barkelu yu yépp Seigne Cheikh Ndigal dina ko ci def bu soow yalla ba su alligé ku ñew fiñ tol di visiter da nga daal di ñew rek jakkalok bagage yi